ki te pepa ga hast el yago cho e khadet a ben nahat ala shin jo ta no hat abi ben da itos kit a ko e khodot o na habi kit is la to le di chon le ka ko hot ati to to e ya asha ki hot e da